0: Runa kaini ikuta hawaku ikuspaiko Pantak runa kaskai kuta taitaya Hawai wampas rima iwampas pinsamento kuna wampas taitaya Pantak mikaniko taitaya Chay mi papá tukuy sonriku ang asoy kamoniko Pampachay kwa naikikupak taitaya Sa papunchaw mi taitaya runa ha Ima pipas pantak kaniko Pero hangyam kanki justi perfecto Pero chay camino pia na paikulyaway ko taitaya Por inikupi Gracias Señor Jesús Taitaya kakaya kaukalyata sanulyata Achigay kachilyawang kiko taitaya Taitaya gracias hamang kacho honra y gloria Hami wakay changki binay kuta Hami kuidawang kiko Hami protegilyawang kiko taitaya Tukuy manalin ko naman tapas, aksidente ko naman tapas, wali man tapas. Ang pamakikipim taitay niyo kay kupa, biday ko, kami kang kidway niyo, biday ko ang. May man chay mariptik kupas, kaukalyam ko techiwang kiko, kaukalyam po techiwang kiko.
1: Rojos como el carmesí.
0: Porque kang kataitay niyo kay kuami, kachkang ki, papa, gracias. Chay mi taitay niyo kay kupas, tukuy sungkoy kuwang. Asoy kamoni ko kampa presensya ikiman.
1: En sacra familia.
0: Suti kita taitay manyakus pa katunchas pa. Kay karak taitay at churi kikuna, waway kikuna kay temprano. Ogar ni kumanta kamang kumanta katarikos pang ko pa ikunapas. Asoy kamusuch kang kikampa presensya ikiman. Wakinin ko kataitay abidang ko pisa sa tsakuy pa tsaupimpi tariko ikuchkang ko. Wakinin ko kataitay awakay pa tsaupimpi. Wakinin kataitaya Ihuyay pa chao pimpi Problema kuna pa chao pimpi Wakinin kataitay wakayachkan Pachigay kuchkas pa Achigay kuspa wakasting Achigay kuchkan Paikuna te taitay kung sulay kwe Paikuna te taitay palabray kiyo Ang rima payay kwe kalpanchay kwe Sige kachkami bidang kupi sa sachakwe Sige bidang kupi mkachkan wakay Si que pida un copim taitaya kachka yakikoy unkoy natay Manam taitay may manchay marita ating kucho soy kuit ating kucho Ay karak taitaya churikiko na wakinin ko ka hospital man tres ausias ka Kamalyang pinya suya yachkan kwanyo yatanya taitay Kamikang kitaita Diyos kampiko Ikang ka taitay mo nang ke Churiki ko na taitay tukoy sungkong wang Umilya ko spach asoy ko amusunay kipak taitay Chaitam taitay akang ka mo nang ke papa Yanapay ko'y churiki ko nata Yanapay ko'y waway ki ko nata padre mio papa Waka ko nata kong sulay ko'y Sasatsa ko'y pachaw pimpikak ko nata rimapayay ko'y palabray kita kama Huk aliento, huk alivio, taitay, sungong kumang. Huk esperanza, huk fortalezat na ko'y ko'y papa. Chay nabi pa'y kunapas, kampa confiance, kampi confiak, huspa po rin ang kupak, taitay. Manam kay pachapi, imananay, imaung ko'y, doktor ko natis kanta kang kataitay, ruawak mi taitay. Kawarin ikong taitay, kwanto kang kay pachamang kamay kuspa. Milagro ko na ras kay kita Ungok ko na tahampis kay kita taitaya Ijay ka taitay niyo kay ko pimkats kang kay timo Kando niyo kay ko iniinig ko ang song ko ito Tasoy kamupti ko ka Kaka dispuestong kats kang ki makikita kay wali ko am naikikupa Hinas pa to ko'y klase ungoy ko na ta Libray ko naikikupak taitaya Gracias papa Taitay manya kamoy Taitay kay temprano, chore kikuna, waway kikuna Kuskan siya kay kamuchkan, kupay ko na tapas yan apay ko Kalpanchay ko, fortalecey ko Vida espiritual nimpi taitaya Amaya taitay, kami noris kayang kupi Hipatara, kawa amanya, amanya kawa chung kunyacho Astawang ka taitaya, kami noy kita kawaris pa ya Paikunata yan apay ko, kalpanchay ko, fortalecey ko Ari kay kami no katis kang kopim kamung harak tukoy mara Kila pa kuyirak pisipayira
1: Simon
0: Pero kapit ko suay kapitulo no ocho niwan ko taitay Esfuerzat y se valiente no temas No desmayes porque tu Jehová estará contigo nispa
1: Y le respondió:
0: Palabra de quien cae el panchaban coño caicutapas.
1: Tú lo sabes todo.
0: Palabra de quien rima paya yaban coño caicutapas, taitaya.
1: Jesús le dijo:
0: Gracias, Padre.
1: Apacienta.
0: Taitay mañacamuiki, Señor, dispatuco y son huicuban. Choriki con atapas y anapaico y papá fortaleceico. Gracias, papá. Mañana muy que teita y caí con ata nispa tuco y son huicuan. Gracias, nispa. Gracias, teita y caí con ata ni muy que. Señor, ni pa Jesucristo pa. Suma suma chuya su tiyampi. Cheina puni callacho nispa. Amén y amén. Gracias, Dios mancacho uyerillay. Guaujillay, mamá, papá. Que temprano teita Dios ta jampas a su ikunki. Che confianza wa. Jampas causari. Che confianza wa. Dios teita.